0: Stai Pecco Bagnaia, scusate, Pecco Bagnaia in classifica generale. Bezzecchi è sempre al primo posto con 142 punti, Martin 127 secondo, e punto Di Gian Antonio terzo con 116 punti. Una gara dove ci sono stati due incidenti in particolare che hanno mandato in ospedale sia Alex Marquez che Zarco, quindi insomma è successo di tutto in questa gara.
1: E allora grazie mille a Paolo Gallo, grazie Paolo per questa versione di corsa dello sport davvero ricco
0: questo
1: weekend.
0: Ce l'abbiamo fatta, grazie a te Jacopo, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito.
1: Grazie a voi per averci seguito. Il programma italiano di SBS ritorna come sempre domani dalle 8 alle 10 di mattina. Da Jacopo Iannelli e Paolo Gallo un augurio di buon proseguimento di giornata, a presto.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
4: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
5: Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward.
4: Mga volunteer na patuloy na nagbibigay ng oras, talento, at malasakit para makatulong sa komunidad, bibigyang pugay ngayong Volunteers Week. Usapin ng psychological injury sa trabaho at kung ano-anong suporta at compensation ang maaring makuha ng mga manggagawa sa Australia, tatalakayin sa tulong ng eksperto. At kwento ng kakaibang buhay at paninirahan sa ilalim ng lupa sa Coober PD, ang tanyag na underground town sa South Australia, ibinahagi ng ilang Pinoy. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tatalakayin natin sa programa ngayong ika-18 ng Mayo taong 2026. Edinel Magtibay ang kasama nyo sa buong oras. At para sa may init na balita, narito si Helen Quinanola.
6: Sa ulo ng mga balita, budget ng labor sa Australia pinakamalala mula 1993 ayon sa maraming botante. Queer advocates, nangangamba sa epekto sa mga menor de edad laban sa social media ban sa LGBTQI+ youth. World Health Organization, idiniklara ang kasalukuyang Ebola outbreak bilang Global Health Emergency of International Concern. Ipinakita ng bagong news poll na itinuturing ng maraming botante na ang budget ng labor bilang pinakamalala mula noong 1993. Ayon sa datos, 52% ng mga botante ang nagsabing mas lalala ang kanilang kalagayan dahil sa budget. Lumabas din sa news poll na 47% ng mga botante ang naniniwalang lalo nitong pinalalalim ang agwat sa pagitan ng mas bata at mas matatandang henerasyon. Samantala, nanatili sa 31% ang primary support para sa labor habang umakyat sa 27% ang suporta sa One Nation. Bumaba naman sa 20% ang suporta sa koalisyon. Pinipili pa rin ng karamihan si Prime Minister Anthony Albanese kumpara kay Liberal Leader Angus Taylor bilang Prime Minister sa 46% kumpara sa 38%. Samantala, ipinahayag ng mga queer advocates na ang social media ban ng Australia para sa mga menor de edad na wala pang 16 anyos ay nagtutulak sa ilang kabataang sakop ng LGBTQI plus na humanap ng ibang paraan para makipag-ugnayan. Simula noong 10 ng Disyembre, inatasan ng batas ang major platforms kabilang ang Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, X, Twitch, Threads at Kick na gumawa ng makatwirang hakbang para pigilan ang mga menor de edad na magkaroon ng accounts. Ayon sa advocacy group na

0: 18, mahalaga ang online spaces para sa ilang queer youth, lalo na sa mga hindi nakakaramdam ng safety o suporta sa bahay o sa paaralan. Sinabi ng grupo na hanggang 21% ng high school students ang kumikilala sa sarili bilang LGBTQI+, habang 2 sa bawat 3 kabataang LGBTQI+, ang nakararanas pa rin ng abuso dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Nanawagan ng grupong minus 18 ang access sa mas ligtas at kontroladong digital spaces. Balita sa ibang bansa. Nagpositibo sa hantavirus ang isang Canadian cruise ship passenger matapos magkaroon ng outbreak sa isang luxury tour. May simptomas ang pasyente at naka-isolate ngayon sa Vancouver Island kasama ang 4 pang Canadians na sakay din ng barko. Ang cruise ship na may MV Honduras ay may sakay na nasa 150 crew mula sa 23 bansa at kasalukuyang nasa Rotterdam para sa disinfection. Sa karagdagang balita, idineklara ng World Health Organization ang kasalukuyang Ebola outbreak bilang Global Health Emergency of International Concern. Pero ayon sa WHO, hindi ito pumapalo sa kriteriya ng pandemic emergency. May mga kaso na na-detect sa Uganda at Democratic Republic of Congo na may kinalaman sa Bundibugyo strain. Ayon sa UN Health Agency, nasa 80 ang pinagsususpetsahang namatay, 8 laboratory-confirmed cases, at mahigit 200 ang minomonitor na kaso at naitala sa Ituri Province sa DRC. Ayon sa isa sa mga residente sa Uganda na si Naomi Kayundo, kailangang paigtingin ang kampanya tungkol sa kung paano maiiwasan ang pagkalat ng Ebola.
1: I would like the government to, one, quickly spread awareness about Ebola and how it is spread, to break down this information even for the layest of people to understand, but also start to institute measures to avoid the spread of Ebola in Kampala and Uganda as a whole, so that there is a feeling of safeness, of security against this disease of Ebola.
0: Samantala, sa ngayon, wala pang kumpirmadong ulat na may Pilipinong nahawa o direktang apektado sa outbreak. Pero naka-alerto ang Philippine Health Authorities kasunod ng Global Health Emergency Declaration. Balita mula sa Pilipinas, nakatakdang magpulong bilang impeachment court ang Senado ng Pilipinas ngayong araw para sa paghahanda ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Duterte sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo, unexplained wealth at banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Ang paglilitis ay itinuturing na isa sa pinakamalaking political confrontations sa pagitan ng Marcos at Duterte camps matapos ang pagkasira ng alyansa ng dalawang makapangyarihang political family sa bansa. Samantala, naiulat ng ABS-CBN News na hiniling ng mga abogado ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang kanyang pag-aresto at paglipat sa International Criminal Court. Kinumpirma ng ICC na may arrest warrant laban kay de la Rosa kaugnay ng alegasyong crimes against humanity na may kinalaman sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, bahagyang maulap na nasa 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Hobart, kalat-kalat na pag-ulan na nasa 16 degrees. Uulan din sa Canberra na nasa 17 degrees. Sa Wollongong, papalakas ang pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Sydney, Brisbane at Newcastle, may mga pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 29 degrees. At sa Darwin, may mga pag-ulan na nasa 31 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!

0: ng Mayo taong 2026. Samahan nyo kami sa isang buong oras ng talakayan at pagbabalita. Marami tayong mga tampok na ulat na ibabahagi sa inyo, ganun din ang mga panayam. Mamaya mapapakinggan po ninyo ang ating talakayan tungkol sa volunteerism, lalo na ngayong Volunteers Week. At syempre, kasama din natin dito ang ating tagapaghatid ng balita, si Helen Quiñanola. Magandang umaga, Helen.
1: Magandang umaga, Edinel, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Kumusta yung weekend mo?
0: Nako, isang malamig at maulang weekend para sa mga nandito sa Sydney. Hindi ko alam dun sa ibang mga areas, medyo makulimlim dahil na rin sa talagang pagbaba na ng temperatura. Pero sana, nako, stay healthy.
1: Stay healthy.
0: Iwas sa mga flu. Sa mga tinamaan na, naku, pagaling po kayo.
1: Medyo hindi maganda yung panahon lately dito sa ilang bahagi sa Sydney. Kaya nga, ingat-ingat kasi nga, hindi maganda yun.
0: Ito, kailangan talaga nating alagaan ang ating kalusugan. At sa mga ganitong panahon din, lalo na kung may mga extra pa kayong oras o may mga plano pa kayong gawin sa community, minsan kailangan talaga natin ng ekstrang resistensya, hindi ba?
1: True. Tsaka kailangan din natin alagaan yung kalusugan kasi nga hindi tayo makakapag-work ng maganda or maayos kapag hindi na rin maganda yung health natin, di ba?
0: Totoo yan. At hindi rin tayo makakapag-volunteer kung sakaling hindi natin kakayanin. Dahil ngayon po ay National Volunteer Week mula ngayong 18 ng Mayo hanggang May 24. Kaya naman binibigyan pugay natin ang lahat ng mga walang sawang tumutulong at naglalaan ng kanilang oras at serbisyo sa ating komunidad ng walang kapalit. At sinasabi nga, Helen, sa kabila ng tumataas na cost of living sa iba't ibang hamon din sa mga communities, patuloy pa ring mahalaga ang volunteerism o volunteerismo sa Australia.
1: Kwento ko lang, Eds, yung pagdating ko dito under student visa ako, diba? So pagdating ko, hinihikayat kami ng school na mag-volunteer sa isang mga o sa iba't ibang organization dito para siguro para ma-experience namin yung anong lifestyle or ano yung activities ng community dito sa Australia, which is really good kasi nga exposure din sa part namin to know more about the culture, tsaka ano yung kailangan pagtuunan ng pansin, hindi lang para mag-aral dito, kundi para ma-expose din at tsaka maging educated.
0: Oo, isang magandang hakbang yan. Kasi base nga sa Volunteers Australia, kahit sa mga estudyante, malaking bahagi din ng kanilang training ang pag-volunteer. Minsan pwede mo rin siyang ilagay sa
1: portfolio.
0: Sa profile mo, portfolio mo, para makita rin kung halimbawang wala ka pa talagang kasanayan doon sa trabaho, pero pag nakita nila yung record na nag-volunteer ka at na-experience mo rin yung mga kaugnay na mga pagsasanay doon sa trabaho, pwedeng maging rin yun, edge din yun sa mga estudyante.
1: Yes, naging interesting lang kasi sa akin kasi nga, isa yung mga school na nag-encourage sa mga estudyante. Kaya nga, wow, parang naging interesting ang yung ganun na action from schools.
0: Oo, at batay sa bagong datos ng Volunteering Australia, tinatayang nasa 9.5 million Australians ang nagvo-volunteer noong 2025, maging ito man ay formal o informal na tinatawag nila na pagtulong sa komunidad. So, eto, bigay ko lang yung definition na yung formal volunteering, sinasabi nila ito yung pagtulong sa pamamagitan ng mga organizations o group. So kung member ka ng iba't ibang mga grupo, ito namang informal volunteering, ito yung simpleng pagtulong sa mga pamilya, kaibigan, kapitbahay nang hindi na dumadaan sa mga organisasyon.
1: So kumbaga, Eds, nag-evolve din yung volunteering, no? So iba't ibang mga process or mga hakbang pwede natin gawin, like simpleng tulong lang, hindi natin alam na proseso na pala yun or isa na pala yung form of volunteering.
0: Yes, oo. Yung talagang pagbibigay natin ng oras sa ating kapwa ay bahagi na rin ng ating pagbo-volunteer. At ngayong Volunteers Week, hinihikayat ang mas maraming kabataan, lalo na na makilahok at maki-volunteer or maging involved sa mga volunteer works at kilalanin din yung ambag ng iba pang mga volunteers sa ating lipunan kasi napakahalaga ng role nila ngayon. Madaming organizations ang hindi enough yung kanilang mga pondo o hindi sapat yung bilang ng mga tao nila at talagang yung workforce nila ay nakaasa din yung malaking bahagi sa mga volunteers.
1: Ikaw pa, Eds, nakatry ka na ba? Nakakaranas ka na ba na mag-volunteer dito sa Australia?
0: Dito sa ating komunidad, madalas maraming mga Filipino groups or mga Filipino communities ang talagang nangangailangan ng volunteers. Minsan sa mga community events o kaya kahit halimbawa sa mga

0: pag-attend ng mga iba-ibang mga may mga organizations na nag-aabot ng mga tulong doon sa mga nangangailangan, yung mga gaya nito mga nakaraan ano, may mga relief packs para sa mga estudyante o yung lalo na nung nagkaroon ng COVID pandemic. So may mga ganong klase ng na mga pangangailangan sa komunidad na ang syempre hindi na hindi na nila kayang magbayad pa ng ibang mga tao para gumawa at mga volunteers yung ilan sa mga hinihingi nila. So diyan din lumalabas yung ilan sa bayanihan natin, mga Pilipino.
1: Tsaka kung katumbas niyan mateship dito sa Australia,
0: yes,
1: di ba?
0: Oo, at napakarami niyan at sana nga dumami pa. Alam mo Helen, meron tayong mga na-interview noon na ilan sa kanila ay namumroblema dahil sa pagkawala ng volunteers. Maraming tumatanda na sa mga organisasyon at hindi sila makabitaw dun sa kanilang mga pagsiservisyo kahit na gusto na nilang magretiro dahil walang papalit.
1: Oo. Yun nga yung challenge din dito, Eds, kasi nga tumataas yung cost of living, may work pressure pa, tsaka yung mga concerns about visa ng karamihan sa mga Pilipino. Tsaka may time pa ba sila to volunteer? Yan yung parang challenge.
0: Isa yan
1: dito
0: sa malaking tanong, lalo na ngayon na sinasabi dahil sa pagtaas ng cost of living, maraming tao ang napipilitang kumuha ng dalawa o tatlong trabaho, kaya't marami ang nauubusan ng oras para dun sa mga volunteer work. Pero ayon naman kay Mark Pierce, siya yung Volunteer Australia CEO, sinabi niya na malaki pa rin ang bahagi ng Australia na patuloy na nagbo-volunteer sa kabila nitong mga nararanasang hamon. Pakinggan natin ang ibinahaging panayam ni Mark Pierce.
2: What the latest report really highlights is the strength of volunteering in Australia. Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging. But of course, resilience within the volunteering ecosystem has its limits. This increase, and it's important to understand in effort, is also a signal of growing demand across the communities.
0: At yan ang tinig ni Mark Pierce. Alam mo Helen, sinasabi din ng ilang mga volunteers na bukod sa pagtulong sa kapwa, ay nakakatulong din ito sa pansariling mental health, confidence at pakikipagkapwa-tao. Kaya't maraming mga migrante, maraming mga bagong dating dito sa Australia ang na i-involve nga sa volunteering.
1: Ayan. Curious din ako, Ed, sa loob ng 9.5 million people na datos na nag-volunteer dito sa Australia, ilan kayo yung Filipino-Australian na kusang tumutulong dito, di ba? Kasi nga, kultura natin, mga Filipinos, di ba? Parang natural na yung pagtulong natin. Mm-hmm. Kasi nga may bayanihan tayo, tsaka lumaki tayo sa community back in the Philippines na tulong-tulong, di ba? Pero yung maganda rito sa Australia, nagkakaroon din ito ng formal recognition.
0: Yes.
1: Na pag mag-spend ka ng oras mo, yung

0: to think about how we can be involved in our communities. And there are lots of easy ways to do it. Go onto platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
1: At yan ang binahagi po ng CEO ng Volunteer Australia kung paano magsimula bilang volunteers. Ilan naman sa mga mahalagang tips din na ibinahagi sa atin ay ang paghahanap ng mga volunteer work na akma sa inyong skills at interest. Kasi mas madaling mag-volunteer kung meron ka na rin, na, diba? Or interesado ka doon sa iyong mga ginagawa. At makipag-usap din sa ibang volunteers at pumili ng mga organisasyong naayon sa iyong personal values. Unawa in yung role at responsibilidad at magtakda ng realistic na goals at maging bukas sa mga bagong karanasan at pagkatuto.
2: Sa mga Filipino-Australians, marami tayong pwedeng pag-isipan dito, Edinal, no? Like, paano tayo tumutulong sa community? Paano natin sinusuportahan yung mga nangangailangan? For example, like even yung mga simpleng tao lang na hindi alam yung gagawin. For example, like mga papeles or mga lisensya nila, malaking tulong na yon para sa kanila.
1: So, mga simpleng paraan po, hindi naman kailangan maging komplikado. Yes. Pero yung pagtulong at pagiging bukas natin ng pagbibigay ng ating oras, ang siyang mahalagang bahagi po ng volunteerism. So, saludo tayo sa mga volunteers.
2: At parang sinasabi nila na yung idea ng volunteering can be flexible. Hindi necessarily na malaki yung act na gagawin mo. Yung simple lang. Tsaka, pero may impact.
1: Yun ang pinakamahalaga, yung impact na pwede mong magawa sa ibang tao at sa ating komunidad. Kaya naman, kung may mga plano po kayong mag-volunteer o kung kayo ay may mga karanasan bilang volunteers, pwede nyo po yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino. Puntahan kami sa aming Facebook page at Instagram at SBS Filipino. At ang ating ding mga tampok na panayam ngayong umaga at ating mga usapan ay maaari po ninyong muling mapakinggan at i-share mula sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga, Helen. Ano bang mga dapat nating antabayanan mula sa iyo sa mga susunod na araw?
2: Maraming salamat, Adinel. Antabayanan natin ang wikang Filipino, no, na binadyetan ng Australian government para ituro sa mga curriculum sa grade 7 hanggang grade 12. Nakaka-proud.
1: Oo, interesting yan sa mga gustong matuto ng ating wika at kung paano nga ba ito na naibahagi ano, dito sa curriculum sa Australia. So alamin po natin yan mula sa mga magiging sunod na ulat ni Helen Canyanola. Pero sa atin pong pagbabalik, atin namang pag-uusapan sa mga nagtatrabaho. Nako, kung kayo po ay nagkaroon ng problema ano, sa inyong workplace, ano nga bang mga tulong o mga kompensasyon ang maaari ninyong makuha. Pakinggan po natin yan mamaya makalipas lamang ang ilang paalala.
3: Hey America, wanna save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/freeforever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves. You're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
5: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.

0: Ay, prettier than pink. Maganda-magandang umaga po ulit sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Naku, awitin natin para sa lahat ng mga maiinit ang ulo ngayong araw ng Lunes. Huwag naman sana, ano, kulang sana tayong lahat. At naku, dahil isa rin yan sa mga paraan para ingatan ang inyong mental well-being. At saktong-sakto para sa mga usapin po natin ngayong umaga, dahil hindi lamang mga physical injury ang maaring nararanasan natin sa ating mga trabaho o workplaces, ilan din ang dumadaan sa mga psychological injury. Ang tanong, ano nga ba ang dapat gawin at paanong nakakakuha ng work cover ang mga Pinoy dito sa Australia kung nagkaroon ng psychological impact, ano, ang isang tao habang nasa kanyang trabaho. Naku, yan po ang inyong pakinggan at aalamin din natin mula sa ulat ni Vanessa Bragas.
1: Hindi lamang pisikal na injury ang maaaring maranasan sa trabaho. Para sa ilang manggagawa sa Australia, workplace bullying, trauma, o matinding stress ay maaaring magdulot ng psychological injury. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na maaaring may work cover support para rito. Sa Filipino community, marami pa rin ang nag-aatubiling magsalita tungkol sa mental health sa workplace dahil sa takot, stigma o kakulangan ng impormasyon. Sa Australia, maaaring makaapekto sa mental well-being ng isang worker ang bullying, harassment o matinding workplace stress. Ngunit para sa ilan, hindi agad malinaw kung kailan ito nagiging seryoso at kung ano ang mga support pathway na maaaring lapitan. Tinalakay ng SBS Filipino ang karanasan ng dalawang Pilipino sa Australia at kung paano maaaring makatulong ang work cover sa mga psychological injuries na may kaugnayan sa trabaho. Isa sa mga nakausap ng SBS Filipino ay isang Pinoy na itatago natin sa pangalang Jane, na nagtatrabaho bilang all-rounder sa isang cafe sa Sydney.
2: Kasi nung orientation ko, sabi nila, konting punas-punas lang, spray-spray, ganun lang yung papagawa sa akin if ever maglilinis. Tapos ginawa ko na yun, after nun, wala pa rin mga customer yun sa restaurant, tapos biglang sabi, ay ano, tatapos mo na ba yung banyo? Sabi ko, opo, natapos ko na. Sabi niya na, ay ano pala, pakikiskis nung sahig, nung ano, nung banyo. Siyempre, medyo ano, nagulat ako, hindi ko alam na ano, kasali pala yung sa job description ko. So sabi niya na, sige, pakikiskis na lang yung ano, nung wall, nung sahig. So syempre, naghahanap tayo ng trabaho, syempre ginawa ko na lang. Pero parang medyo labag sa kalooban ko kasi hindi ko naman talaga, hindi ako prepared na ganun. Pero syempre, ginawa ko pa rin. After doon, pumasok pa rin ako sa trabaho. Tapos nung naghuhugas naman ako ng plato, parang tinatapon lang sa akin sa sink yung mga pans na kailangan hugasan. Tapos sasabihin na, oh, wash this one. Oh, hurry up. Gaganon. Tapos parang very rude talaga yung ano nila. I mean, okay lang naman sa akin kasi katrabaho ko naman yun. Pero alam mo sana may sense of dignity naman yung pagka-utos sa'yo or pagkasabi na ganito yung kailangan mong gawin.
1: Ayon sa kanya, unti-unting naapektuhan hindi lamang ang kanyang trabaho, kundi pati ang kanyang emotional well-being.
2: Parang somehow, parang na-traumatize ako kasi syempre, yun nga, bago pa lang kami dito. Parang naisip ko, ay, may ganito pala dito. Tapos natakot ako for some time na pumasok sa mga same type of work kasi baka ganun pa rin yung ma-experience ko.
1: Kalaunan, nagdesisyon siyang mag-resign. Para sa ilang workers, ang pag-alis sa trabaho ang nagiging tanging opsyon, lalo na kung hindi nila alam na may suporta na maaaring lapitan.
2: Siguro kung

0: all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app.
2: At sa huling bahagi ng ating programa, napadpad ka na ba sa Outback sa Australia? Kilalanin naman natin ang mag-asawang pinili ang remote South Australia na Cooper Pedy bilang tahanan. Alamin ang kanilang kwento sa panayam ni Nikki Gregorio.
3: Bata pa kasi kami, binibigyan na kami ng pictures ng tita ko nung anong itsura ng bahay nila, ganyan. Hindi siya pareho nung pictures. So, as in, mukha siya talagang wala.
4: Tapos
3: 60% of population lives underground.
4: Yeah.
3: It really does look like the moon.
4: Yeah.
3: The first time you see it.
5: Like landing on the moon. Yan ang sinabi ng queer married couple na sina Casey at Cherry De Leon tungkol sa kanilang outback opal mining town ng Cooper Pedy, South Australia. Dalawa ang mag-asawa sa mga Filipino specialist workers at pamilya sa humigit-kumulang na 1,500 katao na nakatera dito. Nagpunta si Cherry sa Cooper Pedy bilang isang intern at nagtatrabaho sa culinary industry.
4: So it's a 10-hour bus. So and night time, so I didn't see anything. And I'm how do I say it? Medyo kinakabahan and nalulungkot. Like, hindi mo alam kung saan ka pupunta.
6: So nung nung nag-stay ka na dyan, parang did you manage to find a community? Parang mga kaibigan? Kasi sabi mo, nalulungkot ka din. Tapos may mga Pinoy na ba noon nung time na yun?
4: Oo, marami po sila. I'm surprised. Like, yeah. Most of them nagpupunta lang dito just for... purposes. They stayed there a couple years.
3: Do their time and then
4: save up. And then once they got their PR or their citizenship, they moved to the biggest city.
6: I see. So, madami dyan na parang Filipino migrants, sandali lang, tapos alis na.
4: Hindi naman Filipino, but it's a multicultural town. So, may iba-ibang, iba-ibang...
3: Mostly, mga Filipino dito, mga nakapangasawa ng minors. Tapos yung mga bata-bata, mga remote nurses, ganyan. So yung mga specially skilled na mostly yung mga ganun. Nurse, social workers, ganyan.
4: And hospitality.
3: Hospitality, yeah.
6: Oh, so may mga particular trades talaga na hinahanap for Cooper Pedy. Oh,
3: sa bayan nga, Filipino, di ba, known for being masipag, so
4: you can see the
3: prefer din ng mga ibang employers dito na mag-hire ng Pilipino kasi nga dahil, di ba, yung work ethics natin.
5: Nagdesisyon namang lumipat si Casey dahil sa kanyang pamilya. Nang maipasa ang same-sex marriage noong 2017, sina Casey at Cherry ang kauna-unahang nagpakasal sa ilalim ng The Big Winch, ang kilalang landmark sa Cooper Pedy, na base sa isang mechanical device na ginagamit sa opal mining.
3: Like naririnig ko na yung rally about approving same-sex, ganyan-ganyan. So, pina-follow ko siya. Tapos, nung nalaman ko na, yun nga, nagkaroon na ng result na approve na yung same-sex marriage, ang ginawa ko, kontsaba na ako sa mga kapatid niya sa Pilipinas na ito yung gagawin namin, ganyan. So, kasi sa Pilipinas, kasi yung family ni Cherry nandun pa. So, kinonsider ko rin na baka hindi niya ako sagutin kapag walang, alam mo yun, yung pag walang blessing ng magulang niya. So, kunyari, niyaya ko siyang magpunta ng Pilipinas, bakasyon kami. Doon kami mag-Christmas. Christmas Day ba ako? Yeah, Christmas Day ako nag-propose sa kanya. So, yun na yun. Tapos yun, may tinulungan ako ng mga kasi.

0: ko na mag-set up ng ano ng lugar ganyan.
1: Parang 150 to 200 yung guest nyo, galing pang Pilipinas yung iba.
2: Yes.
0: Pilipinas.
1: Wow.
0: All over. Ano, saan ba yan? Ano?
2: Germany.
0: Germany, America,
2: US.
0: Yung mga kamag-anak ko kasi nandun.
1: Paano talaga, no? Malaking event siya sa area ninyo kasi, you know, it's a small
0: kami
1: town.
0: Kami yung first couple na nagpakasal dun sa witch.
2: Yes. I think so. Because it's a nice view. It's overlooking.
0: Yeah, overlooking the town. Yeah. Tapos dun kasi yung first kiss namin, kaya memorable.
3: Pagkatapos ikasal ng dalawa, binuksan nila ang Filipino-Australian Cafe na CK Confectioner. Kahit sarado na ang cafe, noong panahon na bukas ito, kilalang kilala ito sa Cooper PD. Pagkatapos ng ilang taon, pinagdesisyonan ng dalawa na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng sperm donation.
0: Since legal na yung same-sex marriage dito, in-explore na rin namin yung possibility na what if mag-baby kami. So, chinek namin kung pwede ba siya dito. Kasi sa Pilipinas, alam ko hindi pa pwede hanggat di kayo married eh. Tapos yun nga, nung nalaman namin na may mga clinics na pwede namin ma-access, so tapos malapit lang sa amin sa Adelaide, so nag-start kami mag-explore nung possibility na kung pwede kami mag-conceive ng baby.
4: At bibitinin muna natin kayo sa kwento ni Casey at ni Cherry, pero muling mapapakinggan ang lahat ng yan sa aming website at SBS Filipino. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga, mga kababayan.

0: ne kawai da laifin kaiwa motocin yan sanda hari amma ba wani mugun laifi ba. Rahotanni daga Mali na cewa wani harin jirgin sama mara matuki da dakarun gwamnati suka kai ya halaka fararen hula akalla goma yayin da suke shirin wani bikin aure a yankin Sanna tsakiyar kasar. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya ce wata majiya ta jami'an tsaro ta ce sojin na gwamnatin Mali sun hari wani jerin gwanan babura ne. Wani mazaunin yankin ya ce abin da ya kamata ya zama na farin ciki ya juye ya zama na bakin ciki da tashin hankali. Lamarin da ya faru ne yayin da a watan da ya gabata Malin ta fuskanci gagarumin matsalar tsaro inda mayakan da ke da alaka da kungiyar alkaida da kuma buzaye yan tawaye suka kai mata wasu jerin hare-hare da suka jijjiga gwamnatin sojin kasar ta yammacin Afirka. Labaran kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya ka ta fara jirgin ruwa na fasinja na kasar Netherlands da aka samu barkewar cutar hanta virus a cikin sa na dab da isa tashar jirgin ruwa a birni na biyu mafi girma a kasar ta Netherlands wato Rotterdam inda za a ajiye shi nan da yan sa'o'i masu zuwa. Barkewar cutar dai a lokacin da jirgin ke kan hanyarsa daga Argentina zuwa Cape Verde ta yi sanadin mutuwar mutum uku da killace goman mutane da ke cikin jirgin. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
1: Hakan dai shine ke nuni da an kawo ƙarshen doguwar tafiyar da jirgin ruwan na MV Honduras ya yi zuwa gida Netherlands bayan da ya taso daga Argentina a watan Afrilun da ya gabata na shekarar da muke ciki ta 2026. Tafiyar shakatawar ta kasance a barfar gaba bayan da aka samu bullar cutar ta hanta virus mai matakar hadari da ta yi sanadiyar mutuwar mutum uku. An dai kwashe da yawa daga cikin waɗanda suke cikin jirgin ruwan a lokacin da jirgin ya tsaya a tsibirin Tenerife. Sai dai wasu ma'aikatan jirgin su 25 da kuma wasu ma'aikatan lafiya biyu na cikin waɗanda za a kai gabar ƙarshe da su. Da zarar jirgin ya isa Netherlands za a killace su sannan a yi wa jirgin feshin magani gaba ɗaya. A wani rahoton bincikenta na baya-bayan nan hukumar lafiya ta duniya ta ce barkewar cutar ta hanta virus ba wata mai hadari bace sosai a makon da ya gabata ne dai aka kwashe da yawa daga cikin fasinjojin da ma'aikatan jirgin ruwan lokacin da ya isa gabar tekun tsibirin Tenerife.
0: Akai da Khalifa Shehu Dokaji da wani rahoto. To sai kuma Najeriya inda iyayen yaran nan yan makaranta akalla 50 da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno sun shaidawa BBC irin halin da suke ciki. Lamarin da ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata sai dai har yanzu iyayen sun ce babu labarin halin da iyayen nasu suke ciki. Ga rahoton da Abdul Halili ya hada mana.
2: Rota mata da muka saka ya sunanta wacce yarta mai shekara 6 ke cikin yaran da ake zargi yan Boko Haram sun sace lokacin da lamarin ya faru a ranar Juma'a ta kasa ci ko shan komai har kawo yanzu sabili da fargaban halin da yarta ta take ciki.
3: Shekara 6 da suke muka bamuje komai bamuje a zasu da su bamuje alama komai ba kan to muna kira komai daga hannun Allah to fata naka Allah kawo su lafiya har yau mutu bai tsaba kina ba har yau bana iya barci kwata kwata ma
2: shi ma na da cikin waye maza na wadanda aka doki ƴaƴan nasu
4: har yanzu bamuje dauriya akan inda suke har yanzu ba a tabbace yanzu da aka tabbatar da shi da yara 48 dama 50 ne amma biyu kuma sun samu su sun gudu kenan
2: ɗan shekara kamar nawa ne haka
4: babba daga cikin su shekara 20 zuwa 19 17 shekara 9 akwai mai shekara 7 shekara 4 zuwa shekara 2 akwai mai shekara 1 har yanzu
2: kamar cikin su an ga kankanan akwai mata da yawa ciki haka
4: a cikin kankanan na din ba akwai mata
2: kin wani irin hali yanzu uwayen wannan yara suke
4: a yanzu haka da gaskiya mu muna cikin mawuyacin hali dan yaro koda babba ne in ya fita ya bar maka gida kwana daya dole hankalinka ya tashi to bale waɗanda a cikin su akwai wanda ba zai iya ce ba ni ruwa ba akwai wanda ba zai iya tuwa a kansa ba in yayi fitsari ma ba sai an cire mishi a canza mishi kaya dole ne ka zama a cikin wani yanayin da baya cikin wani amma dole ne mu mika lamarin ma Allah
2: kwana nawa yanzu
4: daga ranar Juma'a karfe 8:12 chief suka shigo gari nan suka yi yunkurin kwashe yara kanana din suka fita da shi kafin nan da suka bi gida gida zuwa suna kakkama cikin manyan da suka tafi guda 6 da yana hannun su yanzu a gida ne an zo an dibo su ba wai a cikin makaranta ba
2: wannan shi ma wani jinin shi ne mai shekara 6 aka yi an gaba da shi a cikin ayarin ya mun karin bayani
5: ni yata ne mai shekara 6 ne aka zo Allah ya zuwa yanzu dai babu wani labari wannan muka ji to a cikin alamu ko suna nan ko ba su nan ne ba mu da wani labari
2: su wane ne kuke ga sun zo sun yi wannan aiki
5: wannan suke kawo mana hari dai tun da tun da dai Boko Haram suke mana to su ne muke zargi a kan

0: wannan tun da lokacin da suka fara kawai mun nanka muka koma ma ba wani laifi ba wani komai kawai ya kwanakin baya dai da wata daya da ya wuce sun dawo sun kwace dabbobin mu da komai mu gaba da sun tafi da shi daga nan gire san tun ba annan sun suke dawo su kwace mana ayyamu
1: wani yanayi kuke a ciki ganin cewa an taida wannan yara
0: gaskiya mu dai wani yanayi dai bamu da wani dige ba tun ba mu saba ba mu ji ko wata kila sun aje wani lamba to a kira su ba bamu ji kuma wani ko labari ba komishina na education ya zo ya yi ziyara da in Allah ya za duk lokacin da waɗannan mutane suka bayyana ko kuwa a galaba a sanar da mu abin da suka gaya mana kawai
1: wasu shaidu sun sanar da cewa yan kungiyar ta Boko Haram da ake zargin sun shigo sun ɗauki yaran sun kasu kashi uku ne a lokacin da suka shigo garin wasu suka tunkari jami'an tsaro jan fafatawa domin su ɗauki hankalinsu wasu kuma suka tankaru makarantu domin ɗauka yara ƙanana a yanda wasu suka nihi gari wajen ɗauka mayan yara yan makaranta wa'anda ke gari a cikin gidaje da ke shirye-shiryen gudanar da jarabawa WAEC Abdu Halilu sashen wasan BBC daga Abuja, Nigeria.
2: To har yanzu dai muna Nigeria amma nan kuma batun siyasar ƙasar ne inda zaben fitar da gwani na 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar APC da aka gudanar ƙarshen mako ya bar baya da ƙura saboda zargin ɗauki ɗora da wasu ke cewa an yi a wajen sanya 'yan takarar da ake so. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan majalisar wakilai da dama da ke kan kujerunsu sun kasa samun tikitin sake takara koma majalisar a jihohi daban-daban na Najeriya. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf.
3: Jihohi da dama da aka gudanar da zaben irin su Kaduna, Katsina da Taraba da Jigawa da Yobe ana ta samun korafe-korafe da ke fitowa daga magoya baya da su kansu 'yan takarar da suka yi rashin nasara inda suke nuna rashin gamsuwa da zaben. Tsarin da jam'iyyar ta bi na yin maslaha tsakanin 'yan takarar APC dai ya yi awon gaba da kujerun da dama daga cikin 'yan majalisa masu ci waɗanda suka shafe gomman shekaru ana damuwa da su tare da gabatar da sabbin fuskoki. Alƙalmin da suka bayyana na cewa zuwa yanzu aƙalla 'yan majalisar tarayya masu ci 15 ne suka rasa tikitin takarar a zaben 2027 cikinsu kuwa har da shugaban masu rinjaye na majalisar Farfesa Julius Ihombere da Nicholas Mutu da yake majalisar tun shekarar 1999. Mansur Musa Jega da Jafar Ahmad daga jihar Kebbi da wani dan majalisar da ya fi kowa daɗewa daga jihar Jigawa Yusuf Sa'id Miga na daga cikin waɗanda suka rasa samun tikitin. Ko da yake zuwa yanzu ba kowannensu ya ce ufan kan rashin nasarar ba, wasu daga cikin mutanen da suka yi takarar sun ce yadda zaben ya gudana cikakken ruɗani kuma sun karɓi sakamakon ne kawai da haƙuri. Honorable Awal Lawal Daura ya nemi tikitin takarar majalisar tarayya domin wakiltar mazaɓar Daura Sandamu da Mai Aduwa. Amma bai yi nasara ba.
4: Magana da na yi nake cewa ban gamsu ba, na faɗa haka ne sakamakon yadda aka gudanar da process ɗin da kuma ɗan wasu kurakurai da muka gani. Bawa Allah komai. Kuma muna sa ran cewa jam'iyyarmu ta APC za ta yi ƙoƙarin gyara wannan process ɗin.
3: Honorable Khadija Bukar Abba mai ɗakin tsohon gwamnan jihar Yobe marigayi Bukar Abba Ibrahim da ke wakiltar mazaɓar Damaturu Gujuba Gulani da Tarmuwa. Tun daga shekarar 2007 na daga cikin waɗanda suka sa tikita a wannan karan ta ce waɗanda suka bata wannan dama ce suka karɓi abunsu saboda haka ba ta da jayayya.
5: Dattijai hudu suka zo suka ce dan Allah an haƙura da takara. Ni kuma na ce ai mutum ma yana mutuwa ya bar abu balle takarar siyasa. Tun da gwamnati ce ta tsayar da ni kuma yau gwamnati ta janye tsayar wannan ni ma na haƙura ba komai. Kuma shi mulki daga Allah ne ya ba wanda yake so a lokacin da yake so. Tun 2007 mun girma tare ba wani siyasan da suka sani in ba nawa ba wannan four local governments.
3: Sai dai duk da gamsuwar da wasu 'yan majalisar masu ci suka yi da sakamakon wasu daga cikin masu neman tikitin takarar irin su Jadal Ayuba Balanko daga jihar Taraba ya ce san bai gamsu da tsarin da jam'iyyar ta bi wajen fitar da 'yan takarar ba.
6: Mun tashi daga nan muna nan a constituency dinmu local government dinmu mutane sun taru daga safe har zuwa karfe 6 ba wanda ya zo ya ce mana kala. Har muka dawo jiya yanzu ma muna jira menene rahoto da za a bayar. Mu a Taraba State gefen Kare Lamido Lau da kuma Ado Kola har yanzu ba wani abu da aka ce mana ba yi zaɓe ba ma gabaki ɗaya.
3: Yayin da rahotanni ke cewa tun wasu da basu gamsu ba suka fara yunkurin fita sha'anin jam'iyyar APC ta ce ta ɗauki matakin daidaita lamura daga masu irin wannan ƙorafi kamar yadda Yusuf Dingyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kan harkokin yaɗa labarai ya bayyana.
7: Duk wanda ke ganin ba a yi mashi daidai ba akwai kuma kwamitin da aka kafa wanda za ka kai koke a saurari ƙorafin ka ko inda kake ganin an yi kuskure ko kuma an yi maka uzuri. To akwai kwamitin sauraren ƙorafi kuma akwai kwamitin da ma za ka rubuta ma har zuwa hedikwatar jam'iyya domin kai ƙara.
3: A cikin makon nan ne dai ake sa ran gudanar da zaɓuka.

0: tabbatar da ƴan takarar sanata da gwamnoni da ake ganin zai fi zafi da kuma na shugaban ƙasa da na ƴan majalisar dokokin jaha a kwanaki masu zuwa. Muslim Muhammad Yusuf, BBC Hausa, a Abuja, Nigeria.
1: Inda yanzu yake karfe 7 na safe ne saura kusan minti 15 a isa dake Sokoton Najeriya da kuma dan isa dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu kai tsaya shafin mu na internet bbc.com da za ku iya karanta labarai da dumudumin su sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukan mu na sada zumunta da muhawara Gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da wasu jihohi suke dauka dangane da fargabar ambaliya da aka gargade su. Yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Niger inda kungiyar farar hula ta CCLD bukata ta bukaci hukumomi musamman shugaban kasa Janar Abdurrahman Tiani da ya sake shawara game da shirin gwamnatin sa na rusa daruruwan gidajen mazauna wasu unguwannin birnin Yamai lamarin da a ce wasu na iya jefa magidantan cikin halin kakanikayi kungiyar ta kuma nuna damuwa kan halin da kasar ke ciki musamman ta fuskar shari'a da nuna wariya tsakanin jama'a da masu rike da mukamai ga rahoton cimma ila isufu
2: kungiyar farar hula ta CCLD bukata ta fitar da sanarwar ce yayin taron manema labaran da ta kira a Yamai inda kungiyar ta mayar da hankali kan muhimman batutuwa guda uku da a halin yanzu su ne ke daukar hankalin al'umma kasar ta Jamhuriyar Niger. Kungiyar ta CCLD bukata ta fara da bayyana matsayarta game da batun koran mutane daga wasu yankuna na Yamai da hukumomin birnin suka yi niyayi kamar yadda Almustafa Dauda mamba a kungiyar ta CCLD bukata ya shaida mana
3: cikin lokacin da duka ya kamata a tadda mutane a dibi yanayin lokacin saboda nan zuwa gaba za mu shiga cikin damana kuma nan zuwa gaba za a shiga cikin jaraba ta exam ta secondary da ta primary har zuwa can da active BTS data akwai école ma a cikin unguwannin nan sauran nan suke karatu idan an ka tadda su wurin nan ya ne sakamakon karatun su zai yiwa idan za a tadda mutum kamata yayi a biya shi wurin da ya kamata ginin da yayi a bashi kudi ya je ya nemi wani wuri yayi gini ya je ya zauna
2: Ta haka ne kuma kungiyar ta nuna damuwa kan abin da ta kira da rashin adalci da aka ma ma'aikata a shagulgular ranar 1 ga watan Mayu ranar bikin ma'aikata ta duniya.
3: Kowa ya san rana ce da Central Syndical suna hitowa su yi jerin gwano nasu yadda sun ka saba yin shi. To mun kaga wannan lokaci nasu yayi sai an ka ce musu akwai matsalar tsaro wannan marshal suke yi ba su yin shi. Sun ka yi hankuri ba su ce koyi ba yanzu ana nan bayan sati guda. Sai mun kaga su da ma da ke iko sun ka yi organizan wannan marsh mun ka ce to cikin kasar da ana so a yi ma duka ƴan ƙasa adalci saboda sai NSPR sun ka zo sun kawo mulki sun ka ce adalci ne za su yi mutane kenan yana cikin adalci mai kyau kuma idan an ka hana mu wani bai kamata a ba wani ba
2: daga ƙarshe kuma kungiyar ta CCLD bukata ta kuma ja hankalin hukumomi kan batun ƙara yawan jihohin ƙasar da ma sake masa suna
3: ko yanzu ma wanga jihohi takwas ma da ke gare mu ganin mutane suna kuka akwai wasu ƙauyuka yau ko ma wurin da suke ma suna jin tsoro ballantana yanzu an ce an ƙara bude shi kuma za a ɗauka wasu mutane a kai wurin nan da za su kula da wannan jihohi kuma an ƙara bude wasu mun ka ce ba ana ƙin wannan ne ba me yanayi shi ne ya kamata a yi dibi gina me yanayi ya kamata a yi sauri a yi da wanda ana yi barin can sai daga baya a yi
2: wannan kungiya ta farar hula ta CCLD bukata ta yi fice wajen ba hukumar kasar shawarwari kan tabbatar da adalci na zamantakewa da abin da ya shafi tattalin arziki da haƙƙin siyasa kungiyar na kuma gudanar da taron manema labarai akai-akai don kalubalantar hukumomi kan batutuwan mulki muhalli da lafiyar jama'a
1: a gaida cima ila isufu da wannan rahoto To kuma lafiya ta duniya WHO ta ayyana bullar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a matsayin matakin gaggawa da ya shafi ƙasa da ƙasa. Ko da yake dai hukumar ta bayyana cewa lamarin a lardin Ituri inda aka samu mutum 246 da ake gani sun kamu da cutar kuma kusan 90 suka mutu. Bai kai matsayin annoba ta duniya ba, amma duk da haka hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa cutar na iya ninka abin da ake faɗa a yanzu. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ellemann ya yi kuma da wannan rahoton.
4: Kullar cutar a yanzu tana da nasaba da nau'in kwayar cutar Budibigo wacce ke bijirar magani ko alluran rigakafin da ake da su. Sabanin nau'in zayya Cutar wacce ke da matsakaicin adadin mace-mace da kusan kashi 50 cikin 100 ta bazu zuwa manyan birane kamar Kinshasa da Goma, har ma ta tsallaka iyakoki zuwa makwabciyar kasar wato Uganda, inda aka tabbatar da bullarta kan mutane biyu. Bincike ya tabbatar da cewa alamomin Ebola galibi suna bayyana ne tsakanin kwanaki biyu zuwa 21 bayan kamuwa da ita, inda sukan fara da zazzabi da ciwon tsokar jiki da ciwon kai. Yayin da take tsananta, tana kawo amai da zawo da zubar jini. Kwayar cutar tana bazuwa ne ta hanyar taba ruwan jikin wanda ya kamu da ita, kamar jini da amai, wanda hakan ya sa gano ta da wuri da killace majinyata zama abu mai muhimmanci. Domin rage kaifin bullar cutar, hukumar WHO ta shawarci Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da Uganda da su kafa cibiyoyin gaggawa tare da tsaurar matakan kariya, ko da yake babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yayi gargaɗin rashin tabbas kan ainihin adadin waɗanda suka kamu da ita. Hukumar ta buƙaci ƙasashen waje da kada su rufe iyakoki ko takaita kasuwanci. Tarihin Jamhuriyar Kongo ya nuna asar rayuka masu yawa sakamakon cutar Ebola da suka hada da mutane kusan 2,300 tsakanin shekara ta 2018 da shekara ta 2020, da mutane 45 a shekarar da ta gabata, wanda ke matsayin bangare na kusan rayuka 15,500 da aka rasa a fadin Afirka cikin shekaru 50 da suka gabata. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To yanzu dai bari mu saki koma Najeriya, inda bayan da hukumar hasashen yanayi ta kasar wato NAMED ta fidda wani rahoto da ke nuni da cewa jihohin kasar 18 na iya fuskantar ambaliya a bana, gwamnatin jihar Nasarawa ta ce tana ci gaba da lalubo hanyar samar wa al'umma ta mafita da kuma daukar matakan kariya don samar da kwanciyar hankali ga jama'ar jihar da ka iya fuskantar ambaliyar. Hakan ne yasa hukumar bada agajin gaggawa ta jihar wato Nasema ta ce ta zaburo domin neman mafita ga al'ummar tata, inda Amal Wakil ya zanta da wasu al'ummomin da ke rayuwa bakin ruwa a jihar ta Nasarawa. Ga kuma rahotonsa.
5: A yayin da wasu jihohin Najeriya ke iya fuskantar matsalar ambaliya a ƙasar, gwamnatin jihar ta Nasarawa ta ce ta sha alwashin kare al'ummarta da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a bakin ruwa. Abin da ya kama daga garin Tunga da ke ƙaramar hukumar Awe zuwa ƙaramar hukumar Toto da ta kunshi Umasha da Ugya. Mr. Benjamin Akwash shi ne shugabar hukumar ba da agajin gaggawa wato Nasema a jihar ta Nasarawa.
6: Shirin da muke yi mun yi sayayya, akwai abinci da kayan masarufi da yawa a store, akwai abinci su shinkafa da masara da wake da su sauransu, hakanan akwai gidan sauro da su barguna, wanda an kaman ambaliya ruwa ya shafe mutane yanda za mu kai musu tallafi. Kaga a takaice dai shirye-shiryen da mun yi da matakai da mun doka kenan. Ina fatan jama'a in sun ji ko da muka je za su ji duk wani abun da mun kawo musu kuma su yaki da shi.
5: To kowane shiri hukumar agajin gaggawar jihar Nasarawa ta yi don ganin ta cece al'ummarta idan har ambaliyar ta faru? Mr. Benjamin Akwash ya ƙara da cewa,
6: moriga mun gama shirye-shiryenmu, za mu tattaka mu je waɗannan local governments mu same zama na musamman wakilin matasa da mata da elders, wakilin JNI da CAN. A nan za mu wayar musu da kawunansu, mu fadakar da su neman bukata, musamman wanda suke zama a bakin ruwaye su bar wannan wuraren su koma tudu.
5: Honorable Sha'ibu Umar shine kantoman yankin raya ƙasa na Loko da ke ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawar, wadda yanki ne da kogin Benue yake. Ya yi mun ƙarin bayani game da matakan da suke ɗauka.
7: Idan ruwan ya zo, al'ada abin da muka saba yi muna komawa ne tudu, sai a je a kafa bukka a gurin kuma, ko kuma a koma ainihin sauran ƙauyukan da ruwa ba su shiga ba, to sai a kafa da'ira a gurin, a nan ne ake taruwa haka a zauna. To idan ruwan ya koma sai a dawo. Bayan da za a yi ka ɗauki manomin gaske, saboda ruwa ya kwashe shi wai ka ba shi gurin makaranta ya zauna haka da ya'yan shi ba wani abin da zai yi. Kuma daga lokacin da ruwan ya fara haɓaka, daga lokacin ake kama kifi, ko da ruwa ya kwashe za ga an ci gaba da su. Limoman da ake ruwa ya kwashe yawanci shinkafa ne, shi kuma gonin shinkafa yana tafiya ne tare da kama kifi. Wato wannan shine rigakafi da mu muke amfani da shi locally.
5: To ko a yaya jama'ar da ke rayuwa a bakin ruwan a garin na Loko suka ji da wannan gargadi na hukuma kan yiwuwar ambaliya, ga dai abinda wasu suke cewa
8: sunana Haulatu Yusuf mu da muke cikin gari muna kokari mu dan gyara guri wanda suke bakin ruwa su dan matso

0: yi gari da ake kira gidan wawu a karamar hukumar Bakori, ga inda kafin jami'an mu su isa wannan gari, wayannan bata gari sakamakon wannan harin, kimanin mutane 9 suka rasa rayukansu tare da sama kimanin gidaje 6 wuta a wannan mummunan hari. Bayan isar jami'an mu zuwa wannan gari, a cikin ikon Allah sun yi nasarar kwantar da tarzoman haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da al'ummar wannan gari. Aka ɗauki waɗanda suka wannan abu ya rika da su zuwa asibiti. Jami'in kula da lafiya da ke aiki a asibiti ya tabbatar da rasuwan waɗannan mutane. Da girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Ali Umar Fage ya ƙara tura jami'an tsaro zuwa wannan guri domin a tabbatar da an kwantar da tarzoman da kuma fara bincike da gano waɗanda ke da ruwa da tsaki a cikin wannan aika-aika tare da kama su domin su fuskanci hukunci daidai da abin da suka aikata.
1: Kawo yanzu kun iya kama wasu daga ciki da ake zargi haka?
0: Ba mu yi nasarar kama kowa ba, amma ina mai tabbatar maka da hukuma cewa rundunar tana kan bincike.
1: Jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya ta jima tana fama da hare-haren 'yan bindiga, lamarin da ke haifar da asarar rayuka tare da awon gaba da mutane masu tarin yawa baya ga tilastawa da dama barin mahallansu. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
2: To, jami'an tsaro a jihar Oyo da ke kudancin Najeriya sun banzama cikin daji a kokarin ceto goman ɗaliban da masu garkuwa da mutane suka yi tare da malamansu guda uku. Wannan na zuwa ne bayan da wani bidiyo ya tabbatar da kisan ɗaya daga cikin malaman da maharan suka yi garkuwa da su domin a biya musu bukatansu. Ga rahoton Umar Shehu Liman daga Lagos.
3: A harin da 'yan bindigar a kan babura suka kai lokacin darussan safiya makarantun Baptist da Yawota, Community Grammar School da LA Primary ta Isele sun kashe mataimakin shugaban makarantar Mr. Joel Adishian da wani ɗan acaba. Fargaba ta tsananta bayan da gwamna Shehu Makin da ya tabbatar da cewa maharan sun kashe wani malamin lissafi a daji tare da sakin bidiyonsa. Daga ɓangarensa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tarar da kisan malamin a matsayin rashin imani, inda ya mika ta'aziyarsa ga gwamna Shehu Makin da al'ummar jihar Oyo. Sannan ya ba da tabbacin cewa gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa don ceto sauran mutanen lami lafiya. Ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa ta bayyana cewa an yi garkuwa da gomman mutane a kasar yara 'yan shekara 2-16 da malamai. Bayan aukuwar lamarin, Spito Janna 'yan sanda ya ziyarci yankin kuma ya bayyana cewa
4: jami'an tsaro suna iya bakin ƙoƙarinsu, suna biye da su a ko'ina. Abubuwa da dama da suka yi da kuma abubuwan da suka yi nasarar cimmawa, ƙila ba zan iya faɗarsu a fili a nan ba. Ana ci gaba da yin dukkan ƙoƙari don tabbatar da cewa mun dawo da yaran gida.
3: Gwamnan jihar Shehu Makin da ya ba da umarnin rufe makarantun firamare a ƙananan hukumomi hudu, inda ya ce haɗakar jami'an tsaro ta kewaye maharan a dajin don toshe ƙofar tserewa zuwa jihohin Kwara da Naija.
5: Muna yin duk abin da za mu iya don ganin an magance wannan lamari cikin gaggawa, kuma mun dawo da yaranmu gida lami lafiya. Sai dai lamari ne mai matuƙar wahala da sarƙaƙiya, don haka ku yi haƙuri, ƙila ba za a samu mafita ta gaggawa nan take ba, amma za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin an magance wannan matsalar cikin sauri.
3: Sakamakon hakan, iyaye da malamai sun rada zanga-zangar lumana a Ogbomosho, inda suka tsayar da karatu don neman a ceto ɗaliban, yayin da mazauna jihar ke tufa albarkacin bakinsu kan wannan sabuwar barazana.
6: Wannan sijina ne yana gayawa gwamnati da cewa da akwai a lot to do, saboda abu ne wanda ya fara daga state ɗaya, ya fara to har ya shiga yankuna, yanzu kuma gashi na a nan Southwest. Kamar wasa, mun ka ji labarin an sace yara a nan makaranta a jihar Oyo. Su ka ga yarba abin na faruwa, gwamnati ya ɗauki mataki, an tura jami'an tsaro.
7: Gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta miƙe tsaye daga cewa duk wani abu da ya shafi matsalar tsaro a daina wasa da shi, ya zan cewa an ɗauki mataki mai tsauri, domin tsaro shi ne zaman lafiya al'umma, shi ne ci gaban ƙasa. Duk idan ba tsaro ba zaman lafiya, ba kuma ci gaba. Domin kana jin tsoron ka je kasuwanci a wuri kaza, wancan yana jin tsoron ya zo saye a wuri kaza, to in haka ba ta samu, ta yaya arziki zai yaɗu?
3: Yayin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Ayanlade Olayinka ke fitar da bayanan ceto, jihar Oshuma ta tura dakarun amotekun iyakokinta. Masana tsaro sun ce sauyin akalar garkuwa zuwa kudu maso yammacin Najeriya ta faru ne saboda lugudan wutar sojoji a arewa maso yamma, wanda ya kore 'yan fashin zuwa wurare masu rauni a kudancin ƙasar. Umar

0: akan labaran da muke wallafawa.
1: Kada ku manta shafinmu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
0: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. Madalla da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a shafinmu na kai tsaye na bbchausa.com. ana iya karanta Iran ta musanta illata jagoran addinin ta muji tafa kamne'i. Akwai ko dakatar da yan fim na iya gyara masana'antar kani da labari mai zaman kansa aje a duba da kuma halin da ake ciki a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan barkewar cutar Ebola. Akwai labarin yan majalisa 12 da suka fi dadewa a majalisar dokokin Najeriya da kuma zamu shafe Iran daga duniya, inji Trump. Za ku samu waɗannan da ma wasu ƙari har da labaran wasanni duka, kuma kuna iya sauraron wannan shirin ta shafin. A madadin Aisha Sharifaffa wadda ita ce ta tsara wannan shiri, kamar yadda kuka ji, sai Fatal Muhammad Isa Dani da ku. Umai Masani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryenmu na gaba, musamman a shafinmu na bbchausa.com.